Anima. Mami. Def nga lu neppur go sama tank. Ku lagu sax mon na di jafando. Da nga simbu gay nda jamalu ñanga taxum ba nga ragal. Wa amu fa jafando.